0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hey, mayong buntal din yun,
1: ay!
3: Magkamor, ganina nang sigurang sa sir sa iyo. Late kayo ka.
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa ba?
1: Halang ka, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
4: Magkanor, ganong late naman po ka?
2: Alang, hindi ka malit. Tanawan niya akong kachatlo. Wapa kayo, nag-eyeball me.
4: Kapag-agi na yan, no. Eh, napis, hindi ka mang Kanor ba? Hawag ka mapili.
2: Ah, tanawa, tanawa. Okay ba, okay ba?
4: Yes, kayo okay kayo. Okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks. Dila imong checks. Mura naman imong baba.
5: O, Kanor. Kanong late naman sad ka?
2: Padami. Si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Nisulod na niyo ko sa trabaho. Bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor. Pakalintura-kalintura na pong kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi. Dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina. Nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aliya.
4: Hala, si Bang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karambi malas na.
5: Kuyap-kuyap na ka niya, ha? Aliya, bumbong at nakaring init na kong kape.
2: Kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.

0: kabalukad doon. Grabe ba, wag yung kumusulod sa klase na ako ba. Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing.
1: Ana!

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
1: Wake me up! Hey! More sa umaga! More sa umaga!

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin dasok-dasokan na lang para makag-undo si dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Isabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sa baboy na yun, sa baboy.
0: Oo, gani ilo, sa baka na lang na gani ilo para makalakat na dalo.
1: Idano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka.
0: Abaw, puta.

Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit om kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Iyan ang hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudlan Specialty Restaurant. Dalang deadbolt, sakop sa barangay Tigos.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayong kalibot! Karong babot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya man ang kabanha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, nahi mga kandidato diha sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao na korupto kayo. Ako, di ko maboto ninyo no? Palito ninyo akong boto, 500, o sa pagtuo ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pweh! Ang akong katungo, disip butante, dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di kita mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! Maingat lao niya!
3: Padamay, panulong rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! Nay 500 o, pagtuba-tuba o. Oh, dira o, karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw ra ko ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 o, oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Oo, kagbubuto ko nimo. Di, kung buto nimo, no? Dawaton ko lang ng 1,000. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkanor, una na miya.
3: Ay, sir, number one ka, sir, sa kuha. Number one ka.
5: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: Bate ko kuno, wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tiyan nung regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka gajagaling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, ng plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ingon ka, Dr. Noor? Safe ang mag-calendar method. Parang nabuntis palagi ko.
1: Diyon sa manin ninyo paggamit ang calendar method, dahil?
0: Among gibanig.
1: Dama

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
2: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa two burning houses, kesa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Hanap na daw kung kesa nabubot yan!

Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin, ang sorry at I love you mo.

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Karon, sulayan dun ako na kumotor kay bago ng ribor ni Bilidjon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basi na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanor? Mohonong, kini para ang chicks. Kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss. Wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot. Sige, may sakay na. Mag-chill-chill ta. Mag-stroll-stroll ta. Okay ba? Pabor kisto. Let's go!

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka ang bisaya? Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay mig duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gulitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Malamay. Kuyot sing mandi ay. Bayre na. Pala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na may ihatod.
0: Ihatod.
2: Oy, kuwang.
0: Hatod yourself.
2: Ihatod sa akin.
0: Malamay, charing mandi ay.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bakit puro horror ang pinapalabas tuwing Halloween? Dapat puro love story. Kasi nakakatakot din naman ang magmahal.
5: Hugot pa more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang gidbala ang pinasahi.
1: Oo, oh, tudla.
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang ginang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Umaarangkada!

0: Teka nur, teka nur. Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay doon kay kag-ilingdes. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.
2: Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
2: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Dong, kanang paubanira ko sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama niyong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitaglain pa parihani mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Lunch na very good.
4: Very good.
3: Mga hits sunod-sunod.
5: More
3: sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ko. Kabalo ko sa kakatindasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Hoy, Mang Kanor! Imo man ang gihalukan si Blacky!
0: Panamay! Ang iro man niya kong kalip-slip sa amin akong si Baliling!
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan ba? Lips-to-lips na nagkagiro ka rin, Mang Kanor!
0: Sa lips-to-lips, ipagtuon naman sa kwa. Buhalo kong hayop, ayaw kong pasangin li.
3: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalok ka kang Blacky.
0: Sumbong na yan, lips-to-lips sa mong duha. Siguro, dali din. Lips-to-lips mong Blacky.
3: Imo mo nang gilips-to-lips. Uy, Mang Kanor! Anong imo mo nang gilips to si Blacky? Hoy, Mang Kanor! Anong imo mo nang gilips to si Blacky?
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모
0: 구글 더 모
4: sana kung gaano kadali ma-in love. Ganon din kadali mag-move on.
5: Hugot Amor.
6: Sing-sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
7: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Or sa tanghali pag may M.O.O.
6: Nakakawili!
8: Totally!
6: Dahil there's more sa tanghali!
9: Ate, extra rice pa nga!
10: Wow, ang sarap magkamay!
8: More sa tanghali!
11: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
12: Araw-araw, piyesta sa M.O.O.
8: More sa tanghali!
6: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
8: My only radio!

0: Kai? Anong ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Anak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Aba! Puwerte!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: Bitoy Kanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kaya nga naman, Bitoy.
0: Ako mang gong gikisan akong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Una na, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, ayam sang suram!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy Good! Ihagragod ti ka, be?
3: Padami ka humot at ibayanan eh. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo dahi kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom ng pagilikas itong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
1: Kanon! Unsa man na?
3: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Brow panty para sa akong asawa. Lipstick, huwag ka ng mga balunan. Paborito kayo na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nun na gini mo ang story, ha?
3: Ayun, si Karinga, di akin akong asawa, diri.
1: Unsa na ito yun ni mo sa iya, haday?
2: Ay, kanang kuan mo good mini Mang Kanor sa una.
3: Ay, okay lagi mo. Hawa na dire, hawa na. Mag-networking na sa kama. Di lagi ko mukuha na yung produkto.

0: Ayun. Tanawon sa nakunang liko na imong bagong nga t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanawon. Kadyot lang. Tanawon na ako kung asan is siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!

0: multo, tay?
1: Multo man. Ang pinalagbad kay mo. Di ka makuha. Multo. Diin multo da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.

0: 후곧
1: 후곧
2: 후곧 후곧
0: 후곧 모얼
3: 때 may baon akong hopia. Gusto mo?
4: Wag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.

0: sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
1: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
0: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: Sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Eh, pre, ganun kayo nuktok man ka?
1: Ako nga asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, gwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yan may sakyanan?
0: Pagdabay!
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.
4: Shine bright like a diamond.

0: Ang Dong. Unsa galing height ni mo, Dong?
1: Ako 5'9".
0: Ala, taas sa din ni mo, Dong, Nor? Yun sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swap na swap.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagtiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kung sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kanon!
1: Tumubiraga! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kanon!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
2: Naaramag ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paitaginig na yung ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butili ang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Parang dungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ba? Bagutan na lang uta ko kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yan karahurot na yun.
3: Subot pasabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya kumugamit na kay gikas pa ko? Dalawin yung ulo na ako. Gikagid nalang nito ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid o. Di ba mauna yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog kay masulti ni mo maikaw yung pinakadabis nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata manok. Abtik pa yung gayo bisag idaran na.
3: Mangitad yung kagbikin kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo dili mong mata?
2: Ba, okay ra kay ma bisag diri ka pila katuhin ka mupuyo sa buha. Kadigo kumpleto mong pamilya ko wala ka. Tayo na dukas ko ha. Lagot na dukas ko na mo ugangan ka. Kadi ka mulayas diri. Kay gayo lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa kuha. Pantay lang yung ka.
4: Lahat ng gusto
5: mo sa hapon na.
6: Lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: Waiter, halik na yung waiter.
1: Sir, anong problema, sarao?
0: Ano mo na yung burag panos naman siguro na yung pagkaong kay katol man kaya kung dila?
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa mong trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagkatol, sir?
2: Abaw! Puwerte!
3: Cool down ka muna.
4: With the hottest hits for the entire barco.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky girl! Woo! Nabi ang ganda sa si Jubi. Ay!
2: Ay! Paliw ko may tulutulong sa mga chichiria, boy!
3: Eh! May ang chichiria!
2: Matarapay!
3: Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah! Layo-layo pa itong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawid labo na kay Bobuelo na! Woo!
0: Well! Biran! Biran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung hidlay!
5: Hey, boy! Pag-sitbelt mo na, boy!
3: Oy! Sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po niya, oy!
0: Wah! Itsan ko niyong pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Alam mo niya, sound trip na ko niya pa yung biyahe kay Nagatron na ba ko? Lain mo nang kakamute yan. Puro magkaototon ko. Hindi na niyo makaya. Ibugnaw na nga kong singot. Puro kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan, digon? Bumundak na! Isabay na ko! Ate na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
6: Hoy! Pag-agiral!
0: Panyamay! Puro nakahiring sila!
4: Huwag siya manor! Nga na yung mako, ma!
3: Mangkanor! Nakatag, mangka!
2: Hoy, mangkanor!
6: Nagtuog! Nagtuog! Nagtuog!
0: Panyamay! Naka-headset naman na ko! Pwede na kumasabayan ang music! Nungog na ikin lang akong utot! Muli na ako. O sa'yo nang utot? O sa'yo pagtunis ko ah? Bastos ka tao? Pala utot, may sag-asa na lang?
3: Muli na ipagyod ka, dungo kay na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko. Ay, kuryo po sa ngayon, le. Mubalin ko sa front set, be. Pamasangil mo, ha?
4: Wow!
0: Ano matawa mo sila?
3: Kanor! Nga ni-overtake sa'yo mong lubot!
0: Pauba! Pauna lang!

0: tays. Maka-ons nas tas.
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niyay. Anong sugdaan ta na to?
0: Tay, inabawan nga ida kag giinyog ba nga bang ron?
2: Abaw! Puwerte!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix up rock! Mix up rock!

0: Ikaw siya baka.
1: Tabangi ko mong kanol. Tabangi ko. Nadunggaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor.
0: Oo, Tosh. Doktor ka. Doktor ka. You're a doctor.

0: about patent testimonial.
1: Ako ngayon si Marley. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan nga daw. Ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amal ko hindi ko na sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Amal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Amal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero amal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo iya i-vote is Versace on the Floor. Dito ko ibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sa lagal yung mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema. Ako gali may problema. So consent to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kag mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyan salamat sa MOR. Labi na ganyan kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon nga friends. Abaw! 30!
2: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Salamat na humanadyo kong type sa kong mga report. Kapuyan mo sa bawang opisina ay. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunya, gani. Labihan kita kong ikaw, Andrea. Pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag, magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Ah, okay na. Name yun naman kong baho aning akong utot.
4: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
5: Mm, nice office.
4: And oh, and this is Mangkanor, our staff. And Mangkanor,
3: sir, gawas sa mo.
4: Mangkanor, bakit ang sama ng amoy dito?
5: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko ano ba 'to?
3: Pandami. Ay, sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
4: Oh! Mangkanor, magmay naman ito na humantong kalsada dira sa office. Anong baho man yung opisina?
3: Ay, hosta sir, naipatay ilaga. Muna akong ipangita, ganiha pa kung mauibitawin ko nga ayaw sa magsulod ni ma'am.
4: Huy, Mangkanor, piuwi na ha? Pataulaw na ka sa bisita ba?
3: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, silapat. Nakalusot na yun ko. Panabay, nakautot na po ko.
2: Mangkanor!

0: Tay, karami yung blasa mo na klase kaina. Gintudloan na kami sa maayong pamatasan.
1: Ate, very good. Maayong ko na muna. Ate, gintudloan na ka mga kung paano magtaho sa tigulang.
0: Bawari man, malam. Nahambala nang gintudloan kami.
2: Uy, ayambot na lang. Kamang, ay karun.
3: Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.
5: Hugo pa more!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang inim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lago. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan. Nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itugong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano, kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.
1: More music on my only radio. Now,
2: more sa gabi, Express.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Tandaan mo, mataba ka. Dalawa ang bilang mo.
1: Right!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Para lamang ABC.
4: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
2: Ay, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingki sa ko, ha?
2: Ay, Tisa, mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ngano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
2: Mamalingki ka niya, bumukay mong sayal. Murarabag kang diling piklato nung pa, klaro kang sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, oy, madugay na ko ba?
2: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot, bumukay na mong sayal, burag sayal ni Silurmon. Pag-ilis!
1: Sige, oy! Mag-ilis na lang ko! Kanor! Kani! Okay ra ni?
2: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling, anong nagsutsut? Magkamubo kayo. Pumalingki lang ka, magsutsut ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis! Mura na baka din sa piyot, magsikagsutsut!
1: Muka, oy! Mag-ilis na lang ko, bi!
2: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kay mong ilog ko. Nag-sleepless ka lang, gumraba kay kag-ilog na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo mga problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto perme. Kanor!
2: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kanin t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
2: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mulakaw na ko ha, kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
2: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
2: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo diri. Okay ba?
1: Kana!
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: At ang pila din yung room?
1: Ano sir mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: Hiya, kapamilya!
1: Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Noy!
3: Pai!
2: Nakakuloy yan ang mga lunog mo.
3: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
2: Isang kabungagan mo?
3: Si Kirit Bagaso siga dyan.
2: Oh. So gwapong dakuloan lawas? Masaligan ang braso?
3: So matatuon.
2: Nakibungagan ka? Diyan sa tuta nakibungagan ka?
4: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kayo ba niya si Bess? Kayo ba na siyang mencho? Papa! Di ko nakikihuan ka.
2: Tapos?
4: I can't stand him anymore. Dalaw, Papa! Ayoko na! Oh my God!
2: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
5: Grupag!
6: Grupag!
2: Grupag!
6: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?

0: naghambal ang driver sa iya nga mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog panaog ba kamo?
2: May checkpoint ba sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karon mag-drive sa jeep mo?
4: Bow! What the?
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: 구곳
1: 구곳
2: 구곳
0: 구곳 몰
3: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss. May isa pa.
4: Isa pa? Bakit? Di ka na para kuntinto sa akin? Sana ako na lang.
5: Who got that more?
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Boy! Boy!
3: Mang Kanor!
2: Kita ka ng talong sa tusligan? Pati ng daghanang bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong na talong.
3: Mang Kanor, basig, simakasabanta na ba? Una to, ah.
2: Boy, naun sagong ka? Ganong makasaban, amigo kay Mista Giana Balaya, kumpare pag-ibig. Ako lagi manubagan na basta, kaysa naman uluro na diya, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha, di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka Mang Kanuro, kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig anak, usa, wala naman ang kasalig sa kuha. Ay, pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pare ha, diha.
2: Ah, pandami. Isiga na mata sa kong pare. Pila pa na ang aping. Nasuko na di.
3: Mang Kanor! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? Unsa'y talong?
3: Unsa man na mga talong na nasa mong lamisa? Ako aman na.
2: Uy, ganong naaman mo mga talong diri, pare? Ligo na nga kong boy ba? Bawag na nang utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh. Pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy man kuhan eh. Pagpag kukakao na na eh. Kaligo na nga kong boy. Bawag na yung magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot. Katilaw ginis ko ba? Nawarag ko pare.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitanya! Ero tan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Benaya, mankantaan niya ta.

0: Oh, imo ta kilala. Si mo pre Mas, ang una, kailom-ilom. Si mo pre, subong perti, si mo puti, no? Ano ang sikreto mo, pre man?
1: Pre, simple lang pre. Huwag man na iya sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may lap-up ko, pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko na lang tutong maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong. Dokano ko, pre, no?
0: Ayabaw! Perte!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Bakal daw kaya sinduman kita, Liding!
1: Awin da, Mama. Madiklom mo ba nga? Bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparahak dit. Kaibamuan sa imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin? Duwa pa kaming magatuwang? Sosyal ka, Ma.

0: Pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Putot! Dali na ko dali.
3: So, Mang Kanor?
1: Patakakag-storya sa kong darling. Kabalo ba ka dito kung natulog sa sala gabi? Huwag kong ipadulog. Outside ako lang buko. Kano'y sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at sinoon.
3: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo ipang angkas, mga jin-jin nila.
1: Tutukin ako naglungot-lungot yung makasabihan kay kanda ko. Dali na ko. Magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
3: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito ito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung kong respeto?
1: Wala yung respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
3: Oh, subaga ko, subaga ko. Dara, o doon kayo ko. Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor.
1: Di ko kaigo niya.
3: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
1: Kung naitiman na ni mo to, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
3: Kapuya, oy! Ilisi na patanong nila! Ego! Puto! Puto!
1: Boy! Balik na rin! Ikaw balik sa'yo pututan eh!

0: Really? Really? Bunya gito mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am, na ano kayay mo yaman? Gaula, no? Papamunyaguan mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MO.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, Bitoy! Marika din rin bata ka! Marika din rin!
3: Tay Kanol! Unsa man!
2: Bagsak na po ka sa mat, bata ka! Kailain nga mat ang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi ka mag-study ka!
3: Unsa, Tay Kanol? Dito ka madungog ba?
2: Unsa din madungog? Igon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, Tay Kanol! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Ah, oh, uya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tay Kanol, kuya Uway, makadungog na ko. Tay Kanol, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Madamay, di ko na ka makadungog din rin na pita. Ah, ikon ka ni Kubitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang yun ka. Aron ka makapasar.
3: Tay Kanol, tumagasak ko ba? Nganong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung bata ka. Hindi ka makasinabta na yan ni Bitoy. Hindi ka madungog din na pita. Hindi ka signal din na side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study yun ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot,
0: malimpyo kag presko tungod ini nahamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: May single room nga may isa ka ilitlugan.
1: May double room nga may duha ka ilitlugan
0: sa magtimbang nga hiligdaan.
1: Kag family and suite rooms
0: para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
1: katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti,
1: gwa sulod sa buho nga hampa,
0: pakalay sang sigay,
1: pauwak sang hulo nga manok,
0: kag tintin bika.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: nga usara man diri kasud-an bulad na man eh.
1: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon ba ka o dili?
2: Ana.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Pusa mo na yung katol na gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol na gilok-gilok yun. Hinayon lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugongan niya akong gibati. Pati lamiya sa akong paminaw. Lami yun kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligil ako yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagunsa mong kandina! Ahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot akong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Higanahan po ka! Ngano din ako'y mo ibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Dali, katol naman kung kayo kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di na ka magpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, upawang takto. Alidre.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Di koy! Luway siya na! Tangan, hindi ka magparaliboy! Permina!
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa M.O.R.

0: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
1: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Titulo ka ba?
1: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
5: Hugotan mo!
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
8: Easy.
6: Oh, di ba?
8: Feeling my only radio is nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hagitan ganita ni Ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw ra ka bala ka balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Ngayon saan man yung pagpangaturungan mong kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na-amnesia ko.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, same kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa gani, gambal pa kusang. Hasta sa nga, no. Gambal ko sa kaguligod ko nga, no. No, hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, inboxan ko radyo ko. Taribingin, ara sa EVOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamala nung kakalmado, bali na yung sim mo, ha? Di sa gani, no, tikalon ako na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kagang importante, gini, ha? No, ay nakukabati, nga daw naghambal ko sa mga bad words. Believe di ba ko tuon sa EVOR, ha? Sa mga DJ, sabi, hindi bastos, baba, eh. Abo na daw mahuya ka nalang balawa, ikaw bala nag-guha bala sa baba mo itong mga dinimon niyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Abaw, perte!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!

Iba't iba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. More! Ready, set, more! My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang gyud si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang gyud mo? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na. Kailangan na natong bakuha itong akong iparip dito nga isda para maluto na ito. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makano, na may iruok. Kita kasulod dira.
0: Hadlok magkanang iruok. Sige lagi na, mamaak.
2: Sige di mamaak. Mamaak lang, makano, ro. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makano, di kong sulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya, di lagi na mamaak ilang iruok.
2: Di lagi ko, makano.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makano, ha? Di mo makakilang iro ha, talawag, galaway-laway na o.
0: Ilagi, ako pa'y kunhunin mo, sige kung balik-balik din rin ang parchunggo. Tilagi na mamakang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang ako. Okay, okay, sige, okay, okay, okay,
0: okay. Ah! Pagdamay, parang ako kumpare.
2: Magkador, tinungka, di mo makakilang iro. Ipakak palagi ko.
0: Saan palagi doon ko? Mamahag doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumba? Siyempre, upahag doon na. Madama, mag-iro. Tulong din rin.
2: Magdalong, magdalong, magdalong. Ay, ko, biyay, magdalong.
3: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, wabakan ni batik hangus dia dong.
1: Ha? Wala man, naglingkod lang ako dari.
0: Amo ba? Gahapon pa man ko kagadagandagan sa akong huna-huna.
2: Ay, rah, anak.

at ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat.

0: Dr. Nur, pirti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa akong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mga pagibutang mo sa imong suwat?
0: Wapang ko kabalo, Dok. Kay wapang manggod ni abot.
1: Pagamay!

0: Hi, I'm Brian Miles. I'm a call center agent working for Disconnections Group Incorporated. My shampoo, it's definitely Kagidkid shampoo for me.
1: Kagidkid shampoo, the shampoo for the active people. Kagidkid shampoo doesn't need water to bubble. It's smooth and gentle on you even if you don't have any hair. Kagidkid shampoo smells good, just like baboy nga sinugba. And Kagidkid shampoo is also an energy drink. Kagidkid shampoo for you and all the active people. Kagidkid shampoo, it's not yet available and never will be.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaan.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tubag mo. Kinsay isog dire. At tubang ako ninyo si Mang Kanor. Kung isog mo.
2: Ay, Mang Kanor. Ayaw pag maoy-maoy dire.
3: Ay, Mang Kanor.
4: Kupo, tagitangan na dire, Mang Kanor. Mag isog-isog ka di ha.
2: Relax lang ba?
0: Buhi ko. Isog ka dili.
2: Dili.
0: Dara mo dahi na. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog.
2: Hoy! Sabak ikang tiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire ang tiyawana ni.
2: Nga, alak ka, Mang Kanor! Pagkita pag-isog! Manan imo! Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
0: Dili, sir. Isog ka!
2: Nga naman, liya!
0: Tara, ubanta, mangitat at kalawan! Isog talawan, liya! Tara, sir, mangitat at kalawan!
2: Oh, naaram na! Tara, mangita tag dalawan.
0: Kanagyo, sir.

0: tavola e Waleko. Chi nuovo mono?
1: Ano yon?
0: Chi nuovo mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, atensya na, hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig, di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa, palit tayo ng pwesto. Dito ka, dyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
2: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ano yun? Ano kayo, tulit mo?
2: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaroon diga, di ba? Mahirap na ka tayo.
3: Okay.
0: Tama talaga.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ay, ako gali si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kaya balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi ni mga taglong kay nagatigo lang git. Hasta subong ganit, the wife ko nung biya mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Iti, ay, ingkaw ito, mga piyakta ka mo, pinkaw ah. Basip lang ko na suyaan, tas yung chicks yaw. Pero so, umbisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko rin sa kamot kong katiko bala. Nami kitang epekto ya kay mga duro, duwa kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa to tiko, sumong nagauntay na siya. So kanami kitang epekto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabyanan ko. Walang patay, babay ko kay doko nami lang ihakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ha, babay ganil. Babay, amo na. Hindi ko na matiko. Bisan mga alot gani ko sa ulo ko do, hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami gidang epekto sa Maninoy Wonderlana.
2: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!